0: Fly. Fly.
1: Fly like Radio John. Today's

0: Edad na produktor.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhod siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Best Radio Mix in Town. Nobody hits you.
3: Get down!
4: Hello.
5: Chong, anong ginagawa?
4: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
2: 9.85 Best Radio Jobs.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-credit SSS contribution, internet services pareho sa nga PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
2: Yes, welcome. Oga mayong adlaw, diha ka-dragon meal. Mayong adlaw usaw sa mga listeners na to sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-dragon meal. Bisaya soga Mindanao. Niyanaw sab ang inyohang obo, sigala, iksoon. Sa kahanginan, uban ninyo sa inyohang mga suking sibihanan. Sa matag takna sa ato ang programa ka Dragon Mail from St. Vincent, GSK Healthcare for the Supplement Trading. Napamatud-an na sa mga kaigsuunan nato, mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula. Like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mix with Insulin Plant, no, mo ni higala. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Ay makalimot mga sokin tikuminaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Oy, mga sokin tikpaminaw, mga busing na to, one cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng pag labing-labing, no, ni Mr. o ni Mrs., no. Mo nindot ang performance sigala. Muhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos, no, di ba? Minus na sa atong mga kaigsoon.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o na gani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usay kagabi, halos o na ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagka-anam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Ingon na kayo, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Dawn.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dawn.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas nga tong Dragon. Halos Ginoo juno nang paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigon sa kumpanya daron nga sa Sintay Nuevo. Okay, okay ko nga pamaol pa ko ana. Ang akong panakit murag maabot-abot man ganoon na pandili na jud tanto akong tuhod sakit ani kong lapi-lapi nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus ayom jud haplas ana tong capsule o kape o muna akong gikuan ron palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo jud
0: kamusa pag Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: More music 98.5 Radio Time.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Pagpangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Blast.
1: Jack Billy ka standard ko.
2: Okay,
1: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jan. Best thing to do. Wala jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kung edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kuno mong coffee ya mati. Bendeli ana ko nang hot dun.
0: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Blast. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
1: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinood yun na.
0: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanaw sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga suking tigpimanaw. Sa 50 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigpaminaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
5: And of course, welcome mga suking tigpaminaw, may adlaw. Kadagod will may adlaw usab sa mga listeners nato ang kanunay nagasunod sa ato ang programa. May adlaw niyong tanan diha. Hatagi ni pagtagad mga suking tigpaminaw, sundang ang programa ni Kadragon Mail. Alang usab sa ikayon atos pangluwas ang pagpakabana sa maayong panglawas. Importante mga suking tigpaminaw. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nagpahigayon mga suking tigpaminaw og insaktong pamaagi pag-atiman sa ato ang ikaayos lawas. Ay makalimot dapat makabaton ta maayong panglawas mga suking tigpaminaw. Mapakgang nato ang dili angayang kit na ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga suking tigpaminaw og ang Dragon Fruit Gold mga suki. Nga dako kini siya og ikatabang sa nagkadaiyang sakit og balatian nga natakboy sa ato ang panglawas. Sama pananglitan hinay ang ato ang circulation sa atong dugo, hinay usab ang disposal sa ato ang hugaw, og hinay usab ang ato usab nga performance, di ba? Kini na gyud ang pinakanindot kaayo nga produkto, ha? Barato, garantisado og epektibo, og wala usay mga side effect mga sokin tigpaminaw. Habag usab ang ato usab nga herbal coffee mix, no? Nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix dako kay tabang sa nagadeng sakit mga sokin tigpaminaw, og kayang mahatabangan ang tag-as kaayo og level sugar, di ba? Kanina gyud mga sokin tigpaminaw kay ginaghambin kini og insulin plant mga higala. Ana nga puro herbal sa 12 ka klase mga herbal mga sokin tigpaminaw nga naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. O ato usab nga Heart Max Strength Coffee for Men mga higala, ha. Ay pud mo kalimot ni ana para usab pag labing-labing ni Mr. and Mrs. Nindot kaayo ang performance mga sokin tigpaminaw kay Mr. One cup lamang mga higala. Mga busing nato diha nga gusto gyud mo inom nini. One cup lamang sa Hard Max Stream. Max saya pag ikaw nakainom, max sarap ang resulta pag naka Hard Max. Mo kana ang pinakanindot kayo mga sokin tigpaminaw. Nga ang ato usab nga Dr. Pundi Sophay mo kalimot usab nini. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kini siya dako nakainig papel mga higala sa mga pamaol, hago ka sa adlaw. Di ba? Kini siya ang nindot kayo para nitong dunay mga varicose vein, rheumatism, arthritis. Kini siya ang disenyo ni siya para pang masahe. Tulog ka sense ang mapagpilihan ninyo sa pagitan ng ilang-ilang og ang lavender nga naosab ni ini. Ay makalimot mga sokin tikwan sa mga atong Dr. Pungi Soap. Kaabag usab ang Case King Low Power Whitening Soap para usab sa atong pamanit. Na problema mo higala sa inyong panit. Ani ana gyud ang Dr. Pungi Soap og ang Case King Low Power Whitening Soap. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit ninyo higala ang ato produkto sa nagadang butika og pronosya Bisaya soga Mindanao. Mao na higala pinakanindot kayo. Aside ana nakulangan man ta sa mga benepisyo, like sa ato usab nga produkto nga naa ang mga ingredients ini kompleto higala. Sa mga na problema sa panglawas, di ba? Nakulangan ta. Unsa may nakulang nato higala? O di ba ka mga benefits nga ato ang makuha, no? Pinaagi lamang sa mga ingredients na to. Like inflammatory, antioxidant, no? Mo na igalang na diha. Blood sugar, muntas man nyo blood sugar, di ba? O kayang matabangan sa itong produkto. Anti-ulcer, higala. Detoxification and constipation. O, pagpa-improve usab sa ato ang digestion. Hinay man ang digestive system na to, higala. Matabangan sa atong produkto nga maon Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Muna nga basta ang imong lawas, hinay, kinahanglan ato pakusgon o nya protektado ang resulta na mga higala. Muna higala ang pinakanindot kayo. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. lawas nimo protektado.
4: Yes mga ka dragon fruit labani ang gipagantos nga balatian mag dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Dragon fruit gold. Gipakusgan. Dragon fruit gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasik sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay

0: Alright guys, 8.5 Radio Dyan. Gwapo gwapo na guys, palok pa. Check your time. It's 11:16 in the morning. Kapag guys, Papa JM until 1 PM.
1: Hindi nangangagad.
0: Hey, a beautiful Monday morning everyone.
1: Aso ay si Doggy.
0: Okay, sa mga nagapang laban at ang ko na ihalay. Samtang init pa.
1: Kahit anong gawin.
0: Na magpahapon karon kay ba si magbundak naman siya karon sa hapon.
1: Nakangiti pa rin.
0: Ihalay na na guys.
1: Ngunit bakit ang tao di nila magawa.
0: Alright.
1: Beep, beep, beep.
0: 921-284-8590 to the hotlines.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.
0: And we still have
1: beep,

Mga guys, 81 days na lang guys before Christmas. So sa mga nagapoblema, kung ano ang pinaka-the best nga regalo sa sulit. Alright, ang maamba ko lang sa inyo guys, ang ma-offer ko lang sa inyo guys, ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix guys, ang pinaka-the best sa mga pwede mong may regalo sa mga pinalangga mo guys. Okay, sa mga family rin yun, yung Blackie Tito and Tita nyo, kung pa-problema ka mo kung ano ang pang-exchange gift mo sa ila. Okay guys? At syempre, pati sila Dragon Force Herbal Coffee Mix guys, available sa mga JBX Pharmacy. Tag sa may pharmacy kami sita kung ari ka guys sa Binalbagan. Ang sabi ng jeep. Change na lang yung music guys kay daw ano guys. Don't mind lang guys ang tao sa likod guys. Focus ka mo guys sa nakakalo, hindi sa likod ko ha. Hindi sa party guys ang live to guys. Dason pa na siya. Ayun na guys, mapapang na ito na gusto nga mag achieve ang goal na gusto ma-achieve man ang ginatawag ka employee of the year. Alright guys, kung hindi ka gusto malobat si mga lubrahan na subong kaga ma-maintain mo as next year. Yeah, so ligad pa na, inawalan ta ka. Sabay bye, diba? Ayun naging isa sa mga papang na natin nga gusto ma-achieve ang extra mile. Mapapang mera kita sa natin nga hard max stream. Mga kape mga papang. Wala labot kaya energize kasi mga obra, bilong gadlaw. May pang rhyme 2 ka pa kay mamang karon sa gabi. Idea. Bagay na available guys sa mga JBX Pharmacy sa inyong mga lugar. And also available man sa may pharmacy kami sita kung ari ka din sa Binalbagan. And also available man guys sa may Florete Drug Store. And also shout out mga people sa Terno Bus Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga papang neton, nga gusto mag-upgrade sila mga PC nila. Or sa mga mamang na ito nga gusto mag invest sa bagong laptop kay medyo galag na gitang ilang laptop kay kilala na bago kag i-turnover na sa mga masunod.

0: salamat.
1: Ayun na, again sa mga mapapang naton. Pag gusto mag-upgrade sa ilang mga PC nila, mapag-gaming mouse, gaming keyboard, or gusto mo mechanical, gusto mo galaktog-laktog para sa kilala ko kagina, yeah, white keyboard. Mapapang naton niya, gusto man niya mag-avail sa ilang agricultural spray drone. Pwede mga drone. Drone ka na lang doon sa kilid. Drive-drive ka na lang sa drone.

Ayan na siya, tatang mga guwapo na ito, mga tricycle drivers na tune in dira. Ilan na kayo pa pang runitor da. Kayo pa pa bongbong, bunga-bunga bongbong. Ayan na sa mga palupad boys da, mga hugpa boys. Kung sino po da mga boys da nga naka, ano da, shoutout. Sino mo pa pang, pasensya na dula ang akong listahan. Ayan, shoutout na da sinyo mga papang.

Globe the Galeng, yung mga check sa mga linya. Mga papang basin, nakapamatik ang muda. Aril lang kami di pang station pa. Sinsya ulang na sa bad kay ga-program pa. Boss Jogi, kung kapamatik ka na, actual hindi pang sinsya, hindi ko masabati mga call. And shout out naman guys sa ton niya papang, sa ton nga Ilong Ranger, kay Papa Jobert. Tapos sinsya ka mo guys, wala sila sang Saturday kag Sunday. Si Pan Jobert may ano sila, Boy Scout of the Philippines. Tapos si Ilong Ranger naman niya, nag-burn out. Wow, grabe, kubuhin na sila nga doon. Sana all.

sa mga gwapo na mga pump boys, mga gasolina na nga tune in sa buong salmon. Shout out sa papang itugong isang sakto pang shot git sa buo sang gasolina. Sa tanki galigay, sorry. Sa tanki, i-shot git pang ha.

sa shoutout man galigay sa mga papangda kag sa mga mamang naton nga gusto mag-upgrade sa ilang mga appliances, sila mga balay. Again, biyara da pang available nga washing machine nga may dryer. And also biyara matagay isang on the click ang color itong version 3 sa may do exam incorporated. Ating copyright mo kuya. Play isang ano

And also shout out mga galing isang people sang Gons Barbershop. Again sa mga papanaton niya gusto magpagupit kay Bunny, ano ko no, ni manager picture ka kay ano kanadaan ang ikaw ko no, ang possible nga employee of the month. Kung gusto niyo magwapo ka sa portrait mo kasi ni nga October pagunting na guys paagi sa mga Gons Barbershop. Or kung ikaw ga-apply isang obra, try mo apit sa Gons Barbershop, pagupit ka da kaya malay mo ang interviewan mo. Amo na nagay sa imo nga ginaulat nga makaubra ka na. Pero pagupit ka lang ni sa Gons. Para fresh ka. Kaga automatic hire ka dayon kaya ay mo gupit the best kaga only kay Gons lang na. Correct kay journal. Correct, correct. Alright, 11:26, I'll be back for more. Pwede lang guys ha.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: Kalawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasumya, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Much
1: more music. 98.5 Radio Dawn.
2: Blow my whistle, baby.
3: Healing mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas nga tong Dragon. Halos Ginoo jud na paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigon sa akong pangindaron nga sa Sintay Nuevo. Okay, okay ko nga pamaol pa ko ana. Ang akong panakit murag maabot-abot man ganoon na pandili na jud tanto akong tuhod sakit ani kong lapi-lapi. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo jud Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
4: Vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan check it!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash. Tari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kagamaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Nani 8.5 Radio Dan.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: It's a Bubblegum Dance! Kinig na kay Papa JM!
1: Alright guys, and 8.5 way to join Gobi Gobi kay siya Palo. Alright, let's check your time. It's 12:10 na guys. Alright, sa gusto mag-join kayo sa 0921-284-8590 at on the hotlines. And sa gusto mag-pashout out, live na lang kayo sa akong Facebook, ang Astros Lang Radio, dyan pinabagan. And comment

And good morning, Papa J and Papa Chubbs and Papa Teddy Bear. Papa Jobert, shout out kay Papa John. Shout out man sa mga friends ka sa Radio John. Happy listening sa inyo tanan pang. God bless. Aling kay Papang Jason de la Cruz.

0: ang diyasan sa live ah.
1: Ang tama at mali nang hindi na didisgrasya.
0: Good morning man kay Jane L. Mary.
1: Tayo ay tao.
0: Damo la Facebook si Tita Mary Jane bala mo.
1: Beep beep beep ang sabi ng
0: dip. Damo kisa Facebook. Beep beep beep. Good morning si mo Tita Mary Jane. Beep. Ay, good noon pa ang ginagreet ko tagali si Gracelyn Policar, kag si Erlene Maranya, kag si Sarah Policar, from San Pedro, binalbaga na lang kay Bernisto Rich. Why nga ga eh, konsyo? Ayan na, shoutout sa Globe Telecoms. Thank you so much sa pag response. Gabi lang ano guys, sarap na yun. Thank you so much sa Globe Telecoms.

shoutout naman ng mga taga TMU Binalbagan dira kay Pang Tipol. Shoutout si mo Pang Tipol sa may Binalbagan Police Station, sa may BGMP. Shoutout sa inyo guys, salamat sa pagpamati. Ngayon ko sa tingin ka masubo naka-tune in kung harap mali si mga Changi na nagpawayo-way o harap si mga kubo-kubo nagpahangin-hangin kaya namin isang hangin. Kaya naging na shoutout sa people sa Gons Barbershop again sa mga papang naton at sa mga mamang naton kapangita sa barbershop na pwede maupod si papang o si mamang while nga kapagupit ka da kakto na kamo guys sa may Gons Barbershop na namin isang ano da guys kay fully aircon tapos may TV na while waiting ka sa iya. Sabi ng jeep kaga kung medyo daw Tom Goods ka pagkuha mo kayo sa Gons guys may baligya ano ta barbecue ka ginasal tapos sa tapad puro da mga chocolates beep, beep, beep, beep, oh ano lang ako da ang milk lang parang lang ako Korean ano yun na ganit kagali si Lori Policar kag si Rolando Rubin halindot kay Bernisto Arich.

Ayun na, shoutout nila White and Peoples ng Dragon Fruit Herb ako from Mex. Again, sa mga tito yung tita natin. Papakita isang kape. Kaya bali, Doc, ba? Walang ikaw ang kape nga giniinom mo. Mga tito yung tita, switch na ka mo sa healthy nga kape. Arada ang aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Excuse me po. Nga available sa mga JBX Pharmacy kag sa may pharmacy.

sa mga mamang nato nga gusto magputi in no time. Aga madula ang mga dark spot sa mga hita, sa mga ilok, sa mga tangkugo nyo da guys. Mayara kita habon para sa dira. At ay, available guys sa ito nga K-Skin Glow with Dragon Fruit Extract. Kaga ito nga Dr. Fungi. At ito nga number one antifungal medicated soap. Okay, pampadula na sang imong mga katol-katol. O, pasin sa mga nagpanyagad ha. Ayan, kung na, nakita mo si kilala mga kadalagaw nyo, dugi-dugay kalot. So, hindi kayo magwanta sa mata mo. Backlace isang Dr. Fungi. Again, available sa mga JBX Pharmacy sa inyong lugar.

Lain naman nga account gamit mo, tita. No? Sayang lang ang pera. Tapos hindi mo yung Facebook at tita. Tita MJ. Shoutout na ko lang sa partner niya nga si Kapitan Mary Ann Locsin. Kap, may ugto da, Kap. Kamusta na daw ang imong ano? Ano na balita siya? Katulad ng iba, tayo ay tao. Okay na sa mga tito and tita naton, switch na ka mo sa healthy nga kape. Switch na ka mo sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy kaysa may pharmacy kami sita kung ari ka di sa Binalbagan. Alam, so available lang naton nga gusto ma-achieve ang extra. Papang, para na si mo aton nga Hard Max Stream nga kape. Lalabot nga fully charged kaysa bong may round 2 ka pa karon sa gabi. Hard Max Stream, guys, again available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Camisita, like sa may Florete Drugstore. And shoutout man sa may people sa Terranova Systems and Technology Incorporated. Again, salagay sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City.

0: Lisa Avel ka mo guys, may promo sa si Terranova. Ang ara sa buong nila promo, ang ilang Acer Aspire Lite
1: parang
0: na laptop. So, yung processor is Ryzen 3 8GB RAM, 512 na NVMe,
1: ikaw ay marami,
0: SSD.
1: Ingat ka sa iyong pagmamaneo nang di nagagalit.
0: For only, check yun lang guys ilang Facebook account, search lang Ray Terranova Systems and Technology Incorporated. Marigid dyan patani ba? Eh, nasa mga schools na nga kapangita isang metal detector. Available man na guys sa Terranova. Mayara dyan sila nga walkthrough ng metal detector. Kag mayara mas lang nga handheld metal detector para safe ang inyong obrahan. Kag safe ang inyo
1: ang pusa ay si pusi, hindi
0: nga lugar.
1: Parang dito big enjoy.
0: Pero so guys, mayara man sila nga mga hybrid solar packages. And also gabaton man sila guys ang BDO financing plan. Again, sa mga BDO cardholder dara ang gusto mag-loan sang solar, available na guys sa Terranova through BDO financing plan. Again, sa gusto mag-inquire 435-7227 or tagtoka mo guys sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Para na guys located ang Terranova.
1: Sabi ng jeep.
0: And also guys, hindi lang gino-offer ni Terranova sa inyo guys, ha, damo kami da pilian.
1: Ako'y bumili ng logo.
0: Especially sa mga schools da, or sa mga company.
1: Sayang lang ang pera.
0: Sa mga ilang mga electric wires dira, sila mga LAN cables, gusto nyo magpa-set up. Sang ilang mga dual screen monitor na pang office mo na or pang school. Again, available also tanan sa Terranova. Sa mga gamers na ito nyo mapapang, kagto lang ang muda pang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, aralan da si Terranova. Or pwede ka mo guys ka-search sa Terranova. Computers.com.
1: Beep,

Ayan na rin naman sa Guapo Hall nga si Julius T. Pomoceno the third. Sabi ng dip, dip, dip, dip. Pang good PM, greet lang ko kay Obet de Baldero. Sityo, balikaw ka, purok one. Shout out si Moko kay... Aling kay Julius ni Pomoceno. JM, shout out po from Paranaque City. Regards lang ko sa Mafili, si Don Ledesma, Pakunla, Garbillon, sa may Sityo, Mamot, Barangay Santol, Pinalbagan. Aling kay Pang Mark,

enjoy. At itong number one anti-fungal medicated soap, ang pinakatabi sa bungas nga pwede mo marigalo sa mga pinalangga mo. And good morning pa ang pa-shoutout sa may Gons Salon Barbershop, Taco Restore, and sa Audiotech Pinalbaga na lagi pang Johnny Nagpaton Faala. Okay, so we're back for more. 12:20

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, sa 8.5
4: Radio John. 8.5
5: Radio John.
1: 8.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang Bosan. 98.5 Gwapo taya, palugpa.
6: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
7: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
8: Iha Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubap. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka, wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, ino mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
9: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Okay guys, sa 8.4 Radio John, gapong para kayo siya. Panlok pa, check your time ha. It's a 12.45 na guys, sa mga nagapanyagada, 8.12 lang. Sa mga wala, paano pa ginalat nyo, Christmas?
1: Na ang isipan ko'y gulong-gulo, nagtatanong kung susundan ko siya.
0: Alright, shout out kay Shanine, good afternoon, shout out ng galing sa Team Pilingon. Shout out kay sa Janet, Cheryl, Ami, Anami, Arruelas, sa location Nin. Ay, may ito pa ang watching from Riyadh, alin kay Pakulana, ang Galabas,

pwedeng sabihin. Pero ganyan nga, shoutout sa mga Gons Barbershop. Again, sa mga kapangita, sa mga matanda ng mga manugunting. Or kung gusto nyo lang magpa-relax nga ko po si Papang. Or magpa-rebound. Again, kagto lang ko mo guys sa mga Gons Barbershop. Para lang sa dalom sa personal collection kaysa topad sa LBC.

shout out sa people sa Gon's Server Shop. And also again sa mga tito yung tita natin, switch na ka mo sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herb Coffee Mix lang, again available sa mga JBX Pharmacy. Check sa may pharma siya kami sita kung ari ka sa Binalbagan.

Ngayon sa abangan nyo sa Sabado, 11 to 1pm, ang live calls and greetings ni Papa Jobart and sa may kada Sunday, 7 to 9pm, kada Domingo guys, ang hugot pa mo. Uy! Uy! Shoutout kay Itamay Vertopaksky. Wow, after one decade. Shoutout si Mota Maver. Good noon ko na pa shoutout sa utol niya kayo. Sabi ba? Alas 12:47, di ba? Shoutout si Mota Maver. Nice to see you. Nag-comment ka sa live.

Ngayon nga abangan nyo kada weekend, Sabado, aton nga 11 to 1, Papa Jobert. Aton nga Sunday, 7 to 9 p.m. Aton nga hugot pa more. Wait pa patid guys, listahan nyo na guys para hindi ko malipat.

0: Dragon Fruit Herb Coffee Mix lang guys ang aton nga inumon. And also available man guys aton nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Again, sa mga gusto na magputi, talaga madula ang mga sumpa sila, mga panit, mga katol-katol dira, mga dark spots. Okay, aran na guys ang kumbong habon atong Case King Glow kagang atong Dr. Fungi para healthy skin, healthy and 2026. Okay, again, available guys sa mga JBX Pharmacy. Like sa may pharmacy kami sita kung ari kasi binabagan. And also, available man sa may Florete Drugstore. Ayan na, sa mga papang natin nga gusto mag-extreme. Or gusto mag-extra ang energy, papang Hard Max Stream. Hard Max Stream guys, ato nga kape na extreme. Kag maka round 3 ka pa.
1: All round 3.
0: Again, available guys, ato nga Hard Max Stream nga kape sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may pharmacy kami sa Sure, Tita Maver. Kan, doon na pang di ta kilala.

And shoutout sa mga Silva University. Ang puso ko'y sa mga estudyante, shoutout sa inyo. Ano pa ba? Nasa kay sa Ternova Systems and Technology Incorporated, again sa atong nga one stop shop when it comes sa digital technology. Again sa mga teachers dira or sa mga owners sa company, again guys, available sila ang metal detector nga walkthrough. Magpadagdag ng kaya mas lagay isang ilang handheld metal detector para safe. Buksan mo, papasukin ako. Ang mga empleya doon mo kag mga estudyante mo. Saan no available dito, Maver? Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? And also sa mga papang nato na, may harap mga available nga agricultural drone. Alright, sa mga papang na nato nga gusto mag less ang painit, papang grab ka na sa agricultural spray drone ni Terra Nova. Again, available sila sa mga SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede kang makatawag sa 435

Or pwede mo guys ka bisita sa ilang website, terranovacomputers.com. May mga time ka mo drop by na mag-isa sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City, Aralagay, San Terranova.

0: Secret Time, it's 12:53 na. Again, thank you so much sa mga na-join. Shoutout pang sa mga grupo ta sa Hong Kong kay Marshall and Megan Yeti ng Christy kag Mami Teen. And also kay
1: Bulaklak para sa iyo.
0: Kay
1: ano bang gusto mong gawin ko
0: alimtan ko na
1: mahalin mo.
0: Ay, kaya ano kaling 80 tamar, ito sa Radga kay Cindy Gonzaga. Shoutout sa inyo mga mamangs. Shoutout sa Halong Lang. And shoutout naman si Gladys May. Nagangiyad ang mga RTW. And kay may mamang Pia kay pang Paolo. Dira siya nga car wash. Alright, shoutout sa inyo guys. Happy listening na da. And kay Tito Fredo sa Yalo Blacanda. Shoutout sa inyo, may ugto lang. Okay, Papa James, thanks so much everyone.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya The Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?

0: O, diba? Bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: O, asa naman ka? Diba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Radio Joy! Joke time!
5: Sabi ito isa.
6: Anak, nag-post ka pala ng picture sa Instagram.
5: First time ko mag-drive, nakaka-excite eh.
6: Nag-post ka ng picture habang nagda-drive. Tanong ko lang na hindi ganyang kagastos. Anak, malulungkot ako pag na-aksidente ka. Pero mas malulungkot ako kung ma-aksidente ka dahil sa katangahan mo. Ano na lang ilalagay sa tabloid pag binalita ang pagkamatay mo? O sa Instagram. Subhead, walang nag-like. Seriously, kailan pa naging magandang idea ang mag-selfie habang nagda-drive? Ha? Kasama na ba sa driving lesson ang pag-post sa Instagram? Naituro din ba ng driving instructor kung anong magandang filter habang nagbubuwis ka ng buhay? Anong kairesponsablihan niyan? Paki-explain.
7: 88.5
8: Radio John.
9: Guwapo taya. Palok pa.
10: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po minin yung mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
4: Yes, of course, mga suking tig paminaw. Maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw sab sa Malaysia sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas Uga Mindanao. Ani ana sabi niyo hang ubos sigalay soon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atakna sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga usab sa ato ang mga butika, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mao ni siya ang pinakalindot kaya nga classes kape. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa classes kape. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga classes kape. Kay more on herbal, dusi nga klaseng herbal ha. Ay mo kalimot na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas, ligonon kanunay sa ato ang kape. Ano nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas lindot inoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apote kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot na kay ang ato usab nga kape nga Hard Max, muhatag po ni udugang kusog kaligon sa performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tig paminaw sa Hard Max Streams Coffee for Men paminaw sa labanan ni Mr. o ni Mrs. Ha. Ay makalimot ha, nindot kayang performance pag ikaw naka Hard Max ha.

0: ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ang mga sokin tigpaminaw para nindot ang inyong hamis ang inyong aping intero kalawasan. Like kutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo, walay kumos pagsulay nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto, kung saan doon natin daily supplementation. Importante mga sokin tigpaminaw, ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tigpaminaw. Labi na sa nag-antos mga sokin tigpaminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na bay, Alzheimer's disease mga sokin tigpaminaw. Something at me, lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natin daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin, tigpe basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas. Bag-uhon.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, fruit herbal capsule of dragon fruit gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
4: Gapo taya!
3: Wapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

pangitabla ka mo sa nga tanga sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamalubong transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo Haplas, ana, itong capsule o coffee. O, muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
2: Much more music! 98.5 Radio

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: test si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
1: Ininom
0: na ako, Permi, ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom ng kape, kana na lang dragon fruit
1: herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes.
0: Oo.
1: Tama.
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: natul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon on 98.5 Radio John.

0: Best radio mix in town. Nobody
1: hits you up. Get down!
2: Hello.
3: Chong, ano ginagawa?
2: Dinasoso ko yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5. Best radio. Radio John.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule. 650 mg.
5: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
6: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule. 650 mg.

Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.

Yes, welcome. Welcome sa mga Sokinting Pinoy sa ito ang programa. Ang pagpakamana sa mga paglawas. Ha? O ba ni kami niya ni Kadragol Mil? Mga adlaw niya, Kadragol Mil. Mga adlaw usap sa mga listeners sa ito. Bisaya sa Mindanao. Nga kanunay nagasunod sila mga Soking Sibihanan sa ito programa. Ang pagpakamana sa mga paglawas. O ba ni kami niya ni Kadragol Mil?

ang kapi nga walay palpitasyon. Huwag ang ato usab nga dragon na body oil mga higala. Ay mo kalimot ha? Ang ato usab na mga kaiksunan na ito nga doon ay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis. Ginisin nyo kini mga sokin, tikmin ng atong haplos sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema, higala. Nga naman, kay ganahan yun ka sa kahumot nini. Lavender, sampagita o ilang-ilang nga mapagpilian ninyo, higala. Ay mo kalimot niya na ha? Naausab ang ato usab nga kapi, higala. Aduna tay hard extreme coffee for men para usab kang busing, ready ka.

0: Habang usab ang Kaiskin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, Kotis Hamis, like artista ang resulta niini. Ay magkalimot sa ato sa mga numero. Kung pwede mo nga mo text sa itong numero, may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero, may gala. Basta tatak ato produkto sa nagrabuti ka parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mawa ka na, pinaganindot kayo ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usa sa ingredients ato ang produkto. Like a buamira. What is a buamira mga higala? Now, usa kini nga klase sa herbal. Ang mga buamira is pure organic, no? Mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga ingredients sa dragon fruit herbal coffee mix mga kapsul. Diba? Kapsul na to sa dragon fruit plus herbal kapsul. O ang dragon fruit gold mga higala. Naani ini ang usa sa ingredients mao ang buamira. Ha mo na ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati nga nagbuntis no, na ana mo mga 2 months, 3 months, inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tigpaminaw bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo sa nagana butika o pharmacy. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas likonon.
1: Yes mga ka dragon fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag dragon fruit gold 12-in-1 cup nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang pamina. Fuel your day with dragon fruit gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kaginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio Juan 98.5.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa ni mo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagigug ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ang ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

ka pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Dragon Fruit Plus!
2: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko ma. So ang akong gi-advise ninyo, inom jumiin ang dragon fruit.
1: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: You like. Ikaw'y diba sa laban nang lumipas ang
4: pag-o. Bakit ba kailangan pang umalit?
3: Rock is slow rock and reggae.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Hamis Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: It's just the kind of rock you like.
2: All the things that I used to say.
1: Rock is slow rock and reggae.
3: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
4: Akala ko hip hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: kaniga sa Calypso Cosmetics.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Rock is Slow Rock and Reggae.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Yeah, binalbagan, check it.

pagkapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: pagkabanat sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
1: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
2: Welcome Visayas Uga Mindanao.
1: Ubanin na po din ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
3: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga suking tig paminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sa inyong obo, sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Ka-Dragon Meal, may adlaw dahil, may adlaw usap sa Malaysia sa ito. Sana ganun ay nagasunod sa ito ang programa from Visayas and Mindanao. Ani na sa mga sokintik paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan o insaktong informasyon. Sumala pa sa mga kaigsuunan na ito na nasulayan na ang ato usap ng mga produkto, no? Nga napaka-epektibo. Garantisado o barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga moy usa nga muhatag kanatong dugang kusog kabas ko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tig paminaw, dako kay katabang sa mga kaisunan nato, estudyante o negosyante nga moy ilahan pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisunan usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor

imong iha plus labi na kay nanay tatay manindot kay mga higala nga mayong hatag kanato og kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng ha. Ay makalimot mga sokin tig paminaw. One cup lamang aron ikaw maka maka hatag og kusog nga kalig-on sa performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka kape, naka Hard Max no sa insakto nga ingredients or beneficyo nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap no kato mga kaisunan nato nga naluya na nga gikapoy na labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila guna-una na stress na mga sokin tig paminaw awa na gilaing katapat na kun do naman moy bun-i up ringworm no mga sakit sa kapanitan agamit mo Dr. Punji Soap abag usab ang kay Skin Glow Power Whitening Soap Cutis Hamis like artista ang resulta basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading and of course mga sokin tig paminaw kaya ang presyo no barato og epektibo nga mapalit ninyo sa nagadang butika og parmasya Visayas og Mindanao. Ang ato usab nga mga kapsula mga sokin tig paminaw pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day 1 capsule 2 times a day mga sokin tig paminaw pwede nyo

0: mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nato mga kaisuran nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante. Mga limtanon kaayo, mo na nga diha-diha niya na ang guto kula nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredient sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mong kalimot nga na, na mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya Bisaya sog Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas baskugun.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Mm.

0: sulayi ang pinakabago, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow o sa ka-power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, o uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong o lawas. Glow with K-Skin Glow. Power whitening dragon soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.
2: Blow my whistle, baby.
3: Healing mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit. Go! Pure energy. Naanakinig sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit. Go!
1: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
2: Coming from Bounty Land.
1: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag

Pagkapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon pag uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka kay na ako'y ipasulay og gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha.
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Try mo na ang kinaantos nga malatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: More music. 98.5 Radio Time.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Dan.
4: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits
1: all around the world. 98.5 Radio Done.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved. Gani, safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Nani 8.5 Radio Dan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

Guys, alam nyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Jan.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Din at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas tres ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Joy.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gagapo taya!
0: Wapo taya!
2: Mga anak at apo, sabay-sabay natin muling ipagdiwang ang Pasko at bagong taon. Sana'y patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Salubungin natin itong selebrasyon na magkakasama ang ating pamilya at mahal sa buhay. At syempre, itagdag mo na rin ang radio dyan. Maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong bago.

0: is born.
1: Playing the